0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Donta halu kinita.
0: Donta halu rangaru. Fatun ko ko bali veule ka ingeta.
1: Aa donta. Komme do ko salu bala. Beenu mahiter ka for ko temu midani. Donta kambudu noe. Fatun ko ko ekanyu noane. Kokko ekanyu leti doctor da kam mes ta divaneta. Ehme mekam ve sar me mara farwa teri kamai ki eba kora.